0: Rang a dia dia har to.
1: A. Ning chim shi to.
0: A. Wo shi. Ni ran sen to do sam ji. Sa ya ki yu.
1: A.
0: Cha shi ni ma shi. Ge liu la ge su sa sa bu do gu bi. Rang dia ga shi ma de be.
1: A. De se bi na. Cham ra ai.
0: 채나 야면은 언니 러니 마대체 칠사가 두게

0: Yo, rang kwa rin ye ba.
1: Nga lia ga zhu nian yi, lu sa sim zhou yu za liao meng gu du, so zhe na liao pa mu che wu zhi, tong gong qi zi qi gu zhi, ba bu ran lu zi che bi yi.
0: Lu sa li liao pa mu che wu le. Liao pa mu ya gu che, liao ga liao ya gu ju shi. Wa ya ta ju, nga si nga zi lo shu a.
1: Oh, xie si.
0: Nga zi lo shu a.
1: Nga zhu yin da.
0: Yo yo.

0: 锦州区锦区锦州区锦区锦州区锦区
1: Günzimba, 传承人
0: Günzimba, 传承人
1: Günzimba, 传承人
0: Günzimba, 传承人
2: Sumalengge, zhis che dian yu guo cha xia ge de che di shi zam da ga xing yin. Nganang su sa guo ji mei nang ki mie che nang yang ga jie yong.

0: rani ya kumu chunge.
1: Ritongwa, nyemi tom jemi so chadwe.
0: Kari na?
1: Bala ga lung lang chu, tsengka nyi kumu chu, ta di gwar ma shu da, di gwar shep da lung langi.
0: Yung a?
1: Ori, nimsi ngun tena la tonggu chabi yu sulabsu. Nga lega pamu che uza ransu tu umdu, che zang nidu ki yu.
0: Nimsi rup tena, chabu pab ayun sengi.
1: Nimsi zadi, kyun tsu pomyo sem da charisha, go kyun tsu yamdu. Demji chen gari.
0: Qingtian, nga zhang chik chiya yu, samli yongsi da jilin gyab zhu.
1: Yung a?
0: Nga zhang ni tsambu duge.
1: Tsambu yuego chung, nga rani tsambu si radu. Nga rani lop chine ngosin go ori. Yine, nga chengfeng lang da lungdu me zang, kirani il deje deje gyurusha. Nga rani lop chen chile jikbuda, labu tuyunje lege zhawari. Nye shu shu minda, nye rangli gyungu yubdi, rangai rangli gyungu yu gyumari.
0: Da qian ne nye sim di ne hari sim bo zhe?
1: Nye xin ge yu, nye ge nga da mri ya di, nye men nye zui jie wo sim go ori.
0: Rangai wu ne di tia sam da me be?
1: Ka ri tia la.
0: Ma rangai jing nu cang bu du ge?
1: Ma ri yi, rangai su su zidong le togu chi gyo wa ma ri la, su su dangba le togu chi gyo wa ma ri. Rangai xieb neng xie, Nima nizu jiba tutu gori, nizu mangushi kumshi jia chabri. Rangi chengfeng amu tubu nashi sosole nawa chungwa mari.
0: Dini loga zi?
1: Tungma sa, tungma sa. Nye shetan jima song. Iyi, rangi chambi machia. Nga rangi bo didu. Kibdu la, ngamcha shiradu.
0: Da qie no, ngamcha maang langa yuki zi.
1: Dagri.
0: Qie zang nye shebe ne dun di. Rangka samla yangwa shitong. Kisi mi jil ngunay qaba yu na, mi di lwa lpabar chuk zi la, lwa kib shi sok shi. Dinze me na, jik takta diya mebe ta shi.
1: Mari yi, ngari ya ngari lwa lpabdub che jo la, rangli digi top che jo. Diya tutsu gori, nima nizu jibali tutsu gori, re ma re, ngani niga tutsu gori, di tang nyong rita.

0: tabju la dara so ki lingin zuo gui di qie di, nga juan ngay zuan ni nam zhang xie dong la qiu gui qie bze. Fu jian xing qing ki, xing ji, zhao long ki, mao long ngay nang, nga zui jie jiu shu ji Xi Jinping ki, sung xie ke jing tang, ga gui ke jing ki, guang dun la dara tun ju qie di, gyur ju gui tang, mang yir bian jor. Gia zu, qi du ren mi le dun te ki, li zi dun ni, ko le jen zui leng xin dian bi, tu rup jing ki, tuin le ma la dui di, zhong gu lu ki ting rup jing zu zhun chu, Bebe dun tu gyu yu yin si sung bashi. Nga juan nga ra ka chuk, Fu jian ki mu tu ti, ki ji zir sun ki chong yir kuryu dun ni, chodo tar gu ju lang ki diwe ku pyu da zu zhun che gyu tang, lo du chi ling tang, ting rup zi gyu ru so le. Nguan dun jik jik su zhun so, tong chu ru chi rin bi, tuan le chom nga zhun gyu su tang di, xing jing yong ki chong sip kien din tuan le chi re ju, kwa zhi yong ki ji tuan bub gu ru tong chu ru chi xi le gyao che gyu tang, nu gyu zang ma pi ge shu xir tang ni, Chungzhi tuanli gyongbi chi di gengam kuryu buze geyong ki tuanji du modu gyongyong duwa chi yung yimashi. Nga zhiongi tuan zhamri, Xinjiang ki tingrib jing ki tuanli mala zhungju tang, qi zhou goyi, mangzui deza gengam xibie zhugyong su cho gurumi ni, mingzi zhuka ni sikji sedun chi di tuanji xi dun tang, chakye zhuchu, xibie yardun, negi le zhu, gengam leba jie yi, jie zhou ling tingrib jing ki Xinjiang hurda zhungju yimashi. Xinjiang yugu rangyong zhung ki zhu xi, Ar kan, toni ya zi ye, ngan zui, dengi ni ki taju rin xin ki tu ni lo kwa ting sab lang ni, song yung ni tuwa che di, pe ge ki samshi sarba tang, tu rup sarbe, dang ki tajung zi ju cha zang wa tang, yang tak ba, cho yung jie ni la dar che di, Zhonghua miri jik dun soba, zun gyuru gui di dong ju tang, dang zhuyang ki Xinjiang la zi bi tup ju chung ni che di nga, xi zi la zi ni, le dun ka tuan gyu che gyuru tam jing che di, ge yung tang tu yu ji du, jie zo rin u di rup jien zun gyuru, Tazu rin xin ki pirim tobe gen lin che gyu yin xin sumbashi. Nga zhengen tun zhamri, Xinjiang ki do sui tang, du num, rang zhung sui lang, nu gyu sarwa so te ki pi ki dong si ngok dun qi ni ke ju dian ba tang, le zhe dian bi tuan le cung gyong bi tang, do ji ru dong gyu tang, chung zhu lo ki le zhe pe ju ya bu qi di, zin lun tang, mi dab rin lun so sardar tuan le pi ki shuk zhi tang di. Nga zhengen tun zhuk du, zhu li tuan zhe gyama tong zhu ru ngab jing yi shu sin ba tang, xin pe tuan zhe zhuan zhi, nga bja chuk chuk yin mei su, dian bu yung wa. Zhuan chi che dung xip chi sin bi, nak chui xin chi, tuin ni dobi zhi zhuwa zhi che gyu tang. Bian zhuo de song tuin nyam li, ting si bi ni, e xia tang, yorob ki zhuan lam zhi de tang, nu jo su guo yi wei, sam ni, zin zung dobu ru dui to. Xinjiang tu ju bui da kong bi dong gyu ru, shu kin su wei, nai dui mei wu sui di, meng xi zhi gui tang, tuin li pi ge, li shu gia ji, mang zu li zhu ji ki te, gyun tu shu ngin kim ni, mi li ka ki mang zu su pi ge chui li, Pendim tewe mao toba chakyu yimashi.
1: Chizi guni, gao chike shuyi kyabcha chibi chengshi le nguan barshi na, dili dao tangbo le shibi par, rangke ki nguan so chitung nang chin chizi, gyun tu par yubri. Gao le gungi dumzi chibarshi na, dili dao tangbo le shibi par, rangke ki nguan so chitung nang chin chizi, gwar tong ju chi, chuchu cha ni sum simpati, tu cungu le, gyachi chubshi cha gu par yuji. Ti na, chitung chizi gwar tong ju chi, gu cha sum sum simpati, tu cungu le, gyachi chubshi cha sum par wata. Nang chin chizi gwar tong ju chi, chu cha gu simpati, tu cungu le, gyachi ni shu par yu. Dao xi ba, ran ge ki nguan so chi dong nang zhen qi zhe, guo tong ju chi xi cha sum ge sim bu ti, tu cung bu le ge zhe zhupi cha ni par yu zhe. Cong xia le dian na, dao tang bu le xi bie par, ran ge ki yi xi ya xia lu nang zhen ta, yu rong nang zhen le chi dong nang zhen qi zhe ka su su, tu cung bu le ge zhe jiong cha du yun ta, ge zhe jiong sum cha ni par ta. Gu ji lum ji, ngiam zhu qi gen ge ke bu la, chi dong nang zhen qi zhe, ge zhe jiong sum cha nga par yu zhe. Zong ni cong so le dian na, dao tang bu le xi bie par, la zhe to ta, su nu rin tang to we, chu lo, tuan zhe zhou yin bu ta, ti na, lo kho ta, li lo zhe, long shu lo dun chu zhen so, zhong zhu tian yung tuan zhe qi dong qi zhe, ka su su, ge zhe chu chu zhe bie ca jik ta, ge zhe xip zhu xi sum ca ni, ge zhe xip zhu ca dun par yu zhe, ga wo ji ge shu, dong zhe yi xip si, si zhang, lu da liang ki. Dilu chuntu, chichu chongdun korgyu yagu chungta. Dao xiba, rangyegi chitun nangchin parze tu sumbule, gyaja juli gyewa ta. Dao sumbule, gyaja chuca nga paryu. Saja ka tan chenpa ka yi, nguan la shuk gyewa ta. Chokdu tabju lakda chebe, rangyegi chichu nyongchong go yagu chukne. Sui shu chenpo nguan yu ji sumbri.
0: Chongdun pu kibza chebe, chengsi sarchi lingwen barchi na, dilu tuji tangboro, rangyegi shibshu chitun nangchin, donbor gor tongchuro, 这几趟给到你叫你十多个什么的，都从不来，加上你唱松。

0: ngami kimbe na khung tibu me pa ta na khung ka ba na chi yang su de ba ko na ko yu ko lo chi ni de lo chi chi chen chen ma to ba so ki ya me ni chi thu si kyo bu qing pi tang du pi ta qing pi tang ki tun che qing pi lu ni ge ge ki qi wa la ki yu be ya me na zi ju xi xi ji xin ki nin ju le ju be min chu di wen tu ki leng ge tab lam ki ko ni min chu na khung ki sa wa ge du la min chu ki gyu rim nang kap ya me ko bi ta na gu la phu tu mi be tho ni xiao yun kang ya me ba ya ne sang tu
1: yun tong ya me ni ri tang tie wei ren xin ki ya me ni la pian bu yu gyu rim yong le xie xue yu be xie xue bu qi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka zhi qing bi tang na ye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka zhi qing bi tang na ye mie jie cong kang luo chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka zhi qing bi tang na ye mie jie cong kang ji dian di ji zhen ge qi ni ya a mie qian zi ni xiong te mi a me la ku na wang wei mi se ki tu qing ti luo ye pa zhi di zhe lam ti kong le pu ne ki ge zi wa chen ba qi lam ti dim xiu qi wei kong bu ye tu de xin ge bie cuo na xi yong la lam ti le zhe guo ki nu bu dian yu bie ti wei dian jia qi a mie tu qing ki mi se kong che guo ni ge gu zhi guo gu la lam qia qi nu ne qia qi pu ge tang wei chang guo ni ge gu zhi guo gu yan ki jiang wei niu zhong nang qi luo ye pa zhi bu li duo bie qi pu ge yin qie guo tu zui ni jin de xi bie qi ni shi jiang ge ne jin de a bie qi zhong ni pa chang bo le qie xi yu bie wei le pi ne wei le pu ge yin Amala ni ngan chu mi chi dir chu ye jing gen ki gap den ti yin lo ji pa chu na mo ki amala yong chi ling ne mi yong we min den xiu xiam ki zhen ni ang da xian ne lo ji pa chu qiu ying cong gang la pie ba ge si xiu ji du ka ba le wo ye gu ji chu chu ji chu chu chu ji lo ji pa chu ni do ni xiu zhe zhu lu ji er xin bie pu mi di tong ti sub tu cha bu yue bie qin de di la qia tao sim zhe nang mi gu Tewe Buli ki gyuji yinbe Buli ji gao tang, cue mi luk ba. Gya che tang pe che kang ki gang tu kyun rung, lian bu yu la. Nang le nang tu tang, chi le cham cham tie tu kyun chi, ha jang cham bu yu. Lo ye pa chue ji er xin bie pu mi du tong.
2: Ji du ka bar, le wo ye gu ji, chu chu ji chu, chu chu ji.
3: Ba gua si chu lang ba tang, se ke ke ba so ki, ba gbe ji ki ne tu yu zi, yu fang, ba gu zang si kang la pi tang. Nghe chong ka la phe zi ribi me ba chwe ta tang phe chwe nang cho. Bak zi lun chung tang leng shu tuyen ba. Bak bo se ke khe ba so ki bak bhe ri ki ne tu la yu fang bak bo zang si khan ni ribi me ba chwe ta tang phe chwe nang cho. Yu fang bak bo zang si khan ki nguyen tu ki jik che tang che le mi ne bak bhe ri ki ne tu ka la da kyun chi. Yu fang bak bo zang si khan ni ge yong ki mu chi chan pa si yin bhe ke rang la bak bhe ri ki ne tu yu zi nghe chong ka la phe ni lu chi nang cho la ri mi che chwe ta nyam ni yang nang cho. che le ki lak che tang 학생기
4: 나와

0: Diku cha legor duin simba ti, tui sumbu le gya che jok sum cha nga sum par yubba ta, par che ge yung ge ang tangbo li yubba shi. Tui le tangbo ta nipa sumbu je gi, lo pie ju chi che ka so sur, du tong chur legor cha si ta, du tong chur ni zeng ni. Du tong chur jok ge je simba ti ta ka so sur, gya che ni zepsi cha chu ta, gya che jok sum cha chu, gya che jok sum cha ji je par yubba ma se, chong kir ta chong de ki chung mi, lo pie ju chi che du tong chur dun cha dun sum si ge yubba shi. Di lu da wa tangbo ne sumbe par, jiong yong ki che ching gu jin ta, Nian qie xie xu li ri dian biu ngang pi ge qing di, zuo ne kui kong ge nam cha mang bu ga zui chung xin, cong bu guo tong qiu ni zi ni cha dun xi qiong wo ti, tui cong li ge qie chu cha gu pa ni, cheng zin bian jiao pi ge xu qin qiong yu bu zhi. Ni tui, qiang du chong qi ri ki, ji bian tang lang xie xu qie gu bi wo tan, qie gu bi wo yu, mi li kai ki chu mi mang cuo le, ji bian xie xu chu gi long ju tu bu yu la, qi cuo yong su tun zhi za chuo ge nam ba yak bu xi ge wen yu bu zhi. Ni tui, nao chu chong ki, chiu ni zong ki, chiang tang ki kub jin bie reng chung sung ke kui tuo tam si chi le, gor yin lang kor juan ge jeb shi. Lang kor jeb ti, ni ri gor yin ta, de dun ta ju, ngui so wo jin so ge gui ku kang li guang tu bu shi la, tuo tam si chi ki ge nu gang, ngar bie yak tu ju gui im shi. Ni qiar, ning chu chong ki, zi yu zong ta, nup chiang si na, chen zi lop chin war, pi ge dung gu nyam li ken jo zi gui ni wo ta. Chuan ni bu, zi yu ki cha lu ta, zhe kam so kien dien tuen le pie ge gi gui kur xin li, ji yong ta gu nam jen ki nyam le gi tuen cham sa bar gui di dang to. Kien dien tuen le pi lim sar bie to lip gyur gui di dung gyu yin bu shi. Di lu cun, nao chu chong ki le di zong ki, xiang chong per gu ta, chong cu rin bie, ro le che gu sung di che bie si tuen cham nir xie pshu ma la du yu bu ta. Ta par, zong ti yong ki cong yi la ki cham nir so chi ci, che dong zam si ni, mang cu gi gui ku kang li gong yu bu shi. Gya qi kur yu zang zhi wa ta, zha gi ba, nga gi wu so gi qi rui le ge qi kien, nye zui bar, ka la si gu tup di yong qi, ni tu, nga di si kui bu shin zong ki, so cuo gi ji sim, si si chu le di ni, qi rui tu le ge qi kien nye zui ba xip ju xip xi le, tup di yong ka la sa si zu di, so cuo zang zu gi, nye zui bar sim kur qi lu, ngun yu bu shi.
1: Sma ling ge, ting di pion zhong san gyu nyam zha, nye zui xu ca.
2: Nama ling ge ne, tiwe ma wu we san gyu kien du na, qu
1: 三公解用。

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ Tiri shoge de yongje, mashi chen na di gyu le cenlin chigo samchuk. Khonsui de nge ma, chu tin re sigi. Yine tanda duksta du jingneg namba nyi le chubu shirisha samgi. Tengu pangsu che di gang la chu tin shimu din re imbuja. Tanda nganzu che tongme xie do che ba xin le peji din re risha.
1: Seri na uwe pangsu ni, rinpo zongi zong rinpe ringwe sungyong kyu shi yin xing. Penzo targe di gara yongje ni, shizi chonggi re ki ting shiwe genyong ringwe kepshi ki le gara zubdun che che shi.
0: Nganzu shigazi cha xaabi yin le, rinne songgyo da na zi jeshib dine le tanda nganzu mi shi yo re. Nga shigazi gyu gi kepshi telang gen kogu yu, tene cempe na le acha bema yangji shu nye cho re. Ngani ge dinde si gora gyabje, zong ka le ne dun kari yu me da, gane kari yu me, daga nang si ne dun kari takshu che gu mi, daga zhu re.
1: Ting shiwe gen yu rinwe shi pire ni, jilu nye do ni zang song le dawa chuk jing ne song, ge si jikib kaan ne bewa shi yin shi. Kyoyong ne zhungkyu, bogyun pi jobe rinwe tunggung la shibshir chebe le rin te, kyoyong ne kondu chueba tanga. Genyong rinwe shibshir ki rinwe te, doksib dingsab yuwa tanga, rinwe la sungkyab degu toba. Tishin, Zhonghua yi pi jung sugyu rinwe gyunzin tarbe donkyu te, keje tunin deyye.
0: Rinwe kyabshir cha shan na shindu ne samne chewe le dun shi. Che zang anzu tongmar zong kyabshir ruga la sabchung che ya yi ne shi. Yame na koran su sayu ngue ki sabchung la shung ne shi. Zuo kwan zuo ya rinyo ki rik chenpuchu kari imbata songgyo kentis che gui mi, di xin nyo gyub rengsi ki tablan kari che gui mi, zuo xie wu shi. Dike ngan zu zi sepa che che, xine le dun be wu shi.
1: Shi zi rinwe kyabshir ni, chonggir rinbe kyabshir ruzo ki la zi zu dun che to. Zong ka chob ye ki, kyabshir ruzo ki yu ngue la shibshir che be le dun ruzo xin yin di. Pun zuo targe rinpo zong du yong ten ni, tongmar zong nang ki rinwe kyabshir ruzo ki, na we pang su ri ki, kyabshir le gara zu dun cha jir yin rong. Samyu le deba xi la, zago di zhi tuan bai zub dun gi le ga ti, na zi dukshi gi le tuan ngui la kyu ri shi.
0: Pang su chi ne ri na shu gi rik tenzo cha xa na ma bi durup cha da kye chima shi ra ri, sa di ge mi xe cha bu chi du.
2: Me ten yu sa me bai, so la di, so la.
3: Xiao ho
2: jui ho ba tong, so la
1: ten. Rinwe shi bji ri ta na zi dukshi mi, rinwe sung yong chui zhe du yue rong, men zhe wei cha yang yue ti. Na zi dukshi mi, pe che wa. Na wei mi ri ki rinne na shu ta, shu zi la ce ri ki ngou duan ta, xim chu che ba di yin xing. Rinwe shi bji ri mi, kyo yon ne rinwe ki shi zi ne tuan kong du chui ba che ju di yin. Za guo di ri nyur gyub rin xin ki ngou duan chi gab ta dong, to nan chi gui bai ne tuan kang yu min te, pun zo tar ge ki ti wei chi le jian ki dian la la, lu zhi xiong shi.
2: Ne ga la wo tuk tun ra wo ro shi, ti dok do di de chen jo che ga la duks. Ene ka duks go, duks xie je chen jo yin du, da ina ti bu ti ge ga la. Lese ga la, chabu do ti gi, tru kwa khe du te chi ta, ne shi zna ga la kung fan, ni xiu sin zi jibu da du ga la, ni xiu zi nga zi jibu da. Lese, lese ga la, lo lo, la zi ga la. Lo lo ga la, lo lo lo ga la, la la.
0: Nga ge la la, di nang lo sa ti ge, xia u ri be si gen zi xiu bi yin. Kaan yi si na pang su kaa chi ki zago nang loo saa taa anni thago u saa di chibwa maa shi. Che zang maa tuyambi na yung maa shi. Yine thari di mixe tinte maa shi.
1: Zago nini yurin saa wo du nene luwe be gyubi la shu gen tepti cha debo ro kyuru yu bata kaa. Chingwe ki nuen shu la lupur tu gyundo chung uwe zago la sega shoro bata kaa tana cha zho nye yu tena yinji sabsab chingwe.
0: Zago de cha xaabin na cha changpo osdu, kanda sopda di ngose tuyabusdu. Di gyu ne tangdu rugo ka xe ngok duen tupju, pa ke je nyambo mabilin ne, ane lo zhang ce je da xie sui kari yu me da gu zhe. Ti je la kiran zui rinpu zong da ya me na xiang nang lo la rinne xiam zui kanda tangdu jemdui kanga su ji zu tupu yi na, gan zu je jang yu cao ma zhe. Tanda nang xin mabilin ca su na gixio gande tuy zui da sa cha kangi mabili mi tri. Tine pe ge Ani demdui cha xiam thao zhi. Di rinpu zong gi rinne zhi xie chuk zhi.
1: Masi Gyuncha Songwe Zagwan Dira Rinwa Yirin Dan Chenpo Denme Kara Chabgyun Shukchen Teb Yorong Nangno Wikhenwe Chikon Dini Lwande Shurgyun Rinwa Tanyamdo Zhongne Nanyam Tebushi Yorbe Pinzo Targegi Miksongle Sengde Mebe Gansho Shikwen Shikwen
0: Nganzwe Songgyo Che Gyunge Changma Songgyo Yabuchi Yadi Zadyonlo Songgyo Kanda Nganzwe Tongbe Rinwa Changma Songgyo Che Yagi Nga Disemla Changwushi
1: Rinwa Kyebjiri Laitunla Samnyan Tan Gashin Gweishin Tu sungsu le tuyun minan tsu lege nyubar yang rewa nipu tuyun. Rinwe ki chile sheja pyu, rinwe kyebjir chebara lugyu rikwa tanga, sakam rikwa, tiglin rikwa, chirin la zesho, rishun tsenga nazo ki sheja tenku.

0: dine tue chi, tonglam thangpo zhok.
1: Ya, nga zui lenge tonglam zubha zhoya dhamar bhe.
0: Nga zui thamme lenge di, se nye gogo chenpo chi ya tishi. Ni zui dine zhe ol kese tonglam zubhe na zui bhi na, si me chenpo yungu shi. Di longgo shi jia chi, yang gula mar bhe ya.
1: Dine tue chi, tonglam thangpo zhok.
2: Zhok.
3: Hui!
4: Feng Baisheng!
5: Duan Xianfeng da jiao shao yibei bong zhuo ma ka zong qiang mie qiu liao ma li se wo yong mie sa tong lam ge zui si meng ni bi ri.
4: Feng Baisheng, huo shi hui!
3: Huo shi, song da!
5: Ran ge sun yin mi shi dong. Sem shuo shi, huo zi tong lam na sui bie ma ci.
4: E li ma lu zhong ma lam qiao li. Huo shi hui!
3: Le si! Zi...
6: Jia bui! Jia bui, ge zhe zhe dong, sem dong shu. E li ma ge.
3: 俺就同蓝苏别团伙，警察戒备干事下。段先锋，我走，你就跟他有马戏。啷个个长，最木头皮。
6: 他个是，
3: 哪个指标那个个当起，光是新牛东苏给，让游戏，让个用些游戏，都是那些光是级别级了，啷个都拿不拿起用？谢谢。

0: Josko,
1: Gigi,
0: Josko.
1: Ngatsu ta shuo chi sum chi kya shuo ke bin ne yin. Nian ming le xiao tuo zi si yu, ti ngatsu kya shuo ge lu ti shuang xi ri.
2: Tan de lang ga lin ka zui mei, shang ge tong su. Kian si de ka xia yong ba.
3: Nga chue dian xiang hu yi. Yu se men gan dian ngatsu dang gu de, ki ran zuo ge biao qi ga dan qiu. Kian zu kya shuo ge ne zu ge zhe duo.
2: Nga zui kya shua kye bai, chue dian bu mok tup chue le gu xik su. Mie ma sang ma, tang da duri xie xie de yao shi. Mie ji dan de zo su.

0: Tawa khashe kongla. Gesu khane mi tangje nga genyu shwa kongla kishiga lechu. Tawa kongma, nyensanda hai lunge nga igi guje New York gubdun sakpa tola nga gesu khan legyu shia tachu imi skwe shasgi. Nye mizide samla shibdush tengdu nga shiide ma lomgi huichung lomachi kyunne rimidu. Loma gyada chukchu ripshi chune nga ang gubchu gubshiri shia. Nye lopsen yakshu di tsakada ayin. Jiangzhe yang tak ju yu. Nye mi zumbje du mar gyebde ju gyemni lenggong mi zda du tu yu. Nga zem li makjin tangpo shu du. Kiran zu chui ne mi mung guji genzhuang yi gishi. Lo ju kong lo. Nga da shu gyebe dabun zam si. Ma ri di lo ju ji kong si. Gubdi du. Nye lopzho bu la de li bumshu qimu tangwe mungji chang sam si. Ai sen hao ge ne du mungu chi sumgya gui dup chi wo si. Yine nga di du lo shibshi golibe dame uche meme nyamdo gengi zhuyagi zhongda da tembya zhuyagi zhongda chigyu. Yine taja nga shine bumshio shimu mokchi chabshi. Bumshio shimu gebe mokchi ching wene nye kiranzu nichi ni lopchigi gengleche mati zhugchibchigi. Di nye tamme mokdab sonza nye dungi langa ganyang zhawsama zamesu nga zu rigyu mudri di zo Bardo cheche, kwen nyom tupchi, so tup goshi. Nganzo dungyu chidu yegi sangwa, zame so tupchi. Semil shosh, kiransu tumnu mi gyawa mebe, eri nyamchi gyekabgi, memishi.
1: Kisi siyada, Mare. Mare da ara nyingu, lakshu. Kabagyu yu, kabagyu yu.
2: Nya yangka Mare linka chum.
1: Kabagyu yu, kabagyu yu. Togo mi do, yun wo jori, yun wo jori.
2: Nga ta nyungu mi do.
3: 他们多去查姐夫刚刚他妈查准的全叫马爷刚不领不着的那一打你也去让马给预设出来呀给莫特确实就不敢去预设卡这个他们进步同他们那里今天去不是莫特不咋查不到独足操的这朝鲜预设妥了逻辑黑子熊牛要马是找我等等黑子塞不到让马给这消息 西面松东阿别言语出不去莫特不懂得就不知有马事俺最年巴都找我让马给预赛托呢其实不切不是因为找我西给拍杂也不预赞莫处地各都人西的都做人心存不是俺最确信的找我预赛咱们随见预赛拉索莫托帕莫特找我呢参马下一题亚罗
4: 가리!
5: 목숨 忘了
6: 라마조!
3: 우지라, 잠시
7: 정수비, 아닌다
5: 나 지시야, 지시야, 니제 제과의 요마를 되다 진지웨이, 다들 앙삼저 가림에 응아지 쉬었다
3: 목숨 忘了 왜, 왜 Liz. Kiran ke tomse nyu yina. Tengwa nga taikhan riwo nyeme gu doma gyabdu lawa li nyusip chiyu. Menzu rikche mwenbe kim zangshi. Nyusip di nga kwanzu chongzu tomse gwarza. Kwanzu tomma se kwa la duyu rin gu ji la doma chwe aray she kwa marza. Tomga mi ge se ma toni zin op shira yu zang mi lu chik hukri samsha. 今天一把下下呢同旅都请不起养电机了塞图嘛是提了多些俺给了你出国查过去去

0: Toyota, Toyota.
1: Kimsi, Kimsi. Kartu shebi na pusi shiba. Nandia yongji mili yogu yu yuri. Nye che na toga jeda di shebi tangri xia. Rangge susui lege dige yao jie che tubi na gyakse ri. Li... Li yu wun sarba. Rang nandia yongji ginti zo di nye pama nila shebji yao shuwa diri. Hakba du nye amla la shebji yao jie shung ri. Zumri ila gabashita chao mar da. Gosoy sungwe.
0: Yu wun zumri ila gabashita na. Moran la pusam da ri dun yuwe da ri. Di chao wa sangbu chi riba. Chao wa sangbu guima dangu ri.
1: Chao wa sangbu chi tonto guima dangi. Da wana moran ge Harry Potter chi tu je tongju chu cha ha xe riba.
0: Guang hui. Nga rang chi jinban chang ma su su rin dan da wa da. Su su zhung gui puk ting go ri.
1: Cham xia ro. Aja. Aja rang ge nian chi na xie be ge chi di su da nga nian du mi du. Nye ta da ge chi chang gu xie yu. Pusi yi ne zha. Kim zin yi ne zha. Gintu guo zhi. Gintu zi ni hare. Gintu la xiebji yao xue ya di zhi. Zhonggui puk dung gu guo ding zhi xie ni chok haru yo re a.
2: Kina sang wa nye jian da zhi. Nga o jitang gi puzi xi. Nye kang yong jing yong ge gen liu la da gen wu la la xiebji xiu yi. Di nga puzi ji gi gin zhi zhi. Kan yi si ni. Kina zu nga zhebe la zi de nye la tab chao zhi, ma se gyu da yueb chao zhi ba. Nye le shio gi ga chao te le, nye puzi ji gi gen zhi di dhubu che ni, di nye le shio ga chao le samlu dengi.
0: Yao xie zi, kanda nga yi qi yu, yu wen gi kim jing wo la, nye am la nyung shi, kang gyo cha ki yung zhi.
3: Misa di, ge zhin sam jie chi lian jie tu guo zhi.
2: Gen wo la. Nga chi lian jie ga yuang bi, kirang chi lian jie ga yuang bi.
3: Di qin cha bian nian zui song za da di guo xin mi. Tang de rang an zui na le pu zai jie ga yuang bu shi. Gu ma xiao hong ge nian zui di yu bie ji le, nian er xi rang nian xi qi ki.

0: Tsingma sa yuwan, rang kaku suis, dee nye go kyebri.
1: Kenang mari, nye gen ular da sa chingu.
2: Nye san dee, nam ji gyawai gi go le, teo kar tsik du.
1: Anna kali nye na siya.
2: Robin gen nam ji gyawai gi go le, anna kali nak teo tse siye, di kar tsik siye.

gengung la guang mo zong nye guang da tep da ya nyung zi dan cho kirang gulu ma nanda geng liu la ge kirang le tip yuk nas dos dosun ki kirang tiwe gyan sif sin nan je dup jia ma yom na

0: chè mù sù. Mèng gà chì nì yùng mà rì.
1: Kàn nà sù.
0: Tàn tà ràng gè bà lạ kù nì nì, lạ kù chàng dìp tò mù chù bè.
1: Àm lạ, bà lạ gè dì xè gè sù ngè. Kù nì lùng rìng gò mì gà dì pà sù chè rì chì gù tù, tè tù.
0: Pù chè dì yà wù tìng chè yù bà ràng yì chì gù tù gè. Lò pè chù dà mì zì chè, lùng rìng gò mì gà dì wù rì. Nè ràng xè wù, nè gàng zù chè, nè dì dì. Sāng jū gī dōng chūng sē chōng bē kāng tē xiā pī. Nye pā lō jē kūnyi nī yīng yī khār chī gu tō tā hō sāng chū.
1: Am lā, kīrāng bā lā lī chī kū nī mē bē.
0: Lī yū wēng gē, dēng dē rāng bā lā lū chī chī wō shī.
1: Am lā, dēng wū nē kīrāng gē chī gu mīn dū. Tā bū tō bā lā lā tō gu tīng zhē nā. Bā lā gā kīrāng gā tū nā yū yō rā bē. Nye dē nā, bā lā pū zē yū lū chī wō lū chū mā rī. Ngān zū nā gu pū zē mā gu chī, kīrāng gē tō gu nā jē bī wō kī bī rī. Tā yā lī yū wēng bī nā nyē yī bē. Amla, kirani na ngangune ko chuyu mindo kiran chale thol khur sim chim bu yori ngo ma sim be bu ji le shak chi rim sta nyen di da nang yori kiran ge ngan chu nang mi sang ma ji bu sira yori ta bu do ba la la nam su su ji shu i ne kiran ge kim za na le i min se chi sim ba da ko ge chi we a ma si na ma du ka ri na ni cha ni de xi che bi gu li yu wen bu zai yao xi zhi xia
0: a me kim zan de sun ge chi yu
1: Amla, kimzang le sumgyo nanggo go na toma pianzun yinjuo nanggo re. Kirang togusaya u gyunji di bangma na na, nimji nezu chimba la yung.
0: Nezu chimba hala hao re. Nezu ni chimba re. Tanggu di, nye rangba la jangbe zidung di sung togo re. Nibu di.
1: Tuanda nibu di kare le.
0: Nganzu na tuanda chimba ji mo do. Nibu di yoma re. Nye rang bā lā jiāng bē zidung sōng tōp gō shī.
1: Am lā, bā lā lā zidung jiāng bō nō yō mā rī. Yī nē tōku tīng zhē nō yō mīn dō. Zhī sū tā shū gō mē, mē ngā lā tē dō. Ngā tō sī nē nian zhī lī gōng lō pā lō wō yō, ngō.
0: Chē mō sō. Kū nī nī lā, dēn dēn nē tūn dō. Gyūn dēn dā zhēng mīn dō. Bā lā gā tāng dā yā, zēm zhū shī yā gō zhū shī. Lō chū nā kū nā chī yō mā shī, tā bō dō sā zhōm shī yā ngā zhū mīn dō sī gī. Tāng dā, yāng yā chī yā, ngā zhū rā shī, nī mō mē zhō.
1: Amla, da di xia, mi zu li yu wen ge kirang suo ge miu yo ri, kirang ge mu rang pu ge bu ri, di lian zhu yu bei da ma ri bei, lian zhu yu zan xin ne nyam zhong chung bu ri bu. Mu rang zhong ri li ga bu du, di to ne puk sam yu bei chung bu ri, pu zhe gu mi ji le, puk sam ding zhe yu du, zhong gui puk dun da chung bu ma ri bei, ngan zhu ge ge ge tan de, mang zho li zhong gui puk dun go ri, sgui bi deng go ri. Tia du amla, guang bu kan zhu xie ma na, ngo.
0: Rang ne lu du zu nye gu mi. Kan da nye, ba la yao jie zhong hii.
2: Ya shu.
3: Gin liu la.
2: Ya shu.
3: Ni kirang zhong zi ro qiu. Gin liu la, ting ki kirang ge xie zhong song song.
2: Na li ta qi mi du, mo rang ge ta ga riga ting zhe dang za, nye qiu ting zhe xiang bi.
3: Chukwe shamne, gyokzun shi gyo maari.
2: Nye di zhe xia, changmo chengdu yun yada, rang la, song gyob xia xie duyin.
3: To xe na gyen liu la.
2: U li hua ge, tuen mi gu mi la miksi gyeb ri, mi zi xie miksi gyeb xie desu. Ge zi nye po mungi da ge xie bi na, mo rang ge cui ba xie ni, cha to xie ri. Ge zi nye rang lo le zhe bis lewi na, Morangge singlambe matse thamde radine pigri Oh dadari yuan rangge nye chimbo gi gopje de gyurtsida nye singmido
3: Kariena langjue yangzi xia di kirang zamje tangu ruba shu gen chebu yoji qinen kariji na ga Kiran pyo zhe tol shu ya di, yingba da gami na ya qidu ma ribe. Langzu yang si ya di, kiran zam chi xian da da tuta me ba, yingba tiwa to na qie yo di. Nye sam si qie tu mu su.
2: Qie na, yu shu, ni ga toga xe yi.
3: Gen liu la, gen wu la ge, kiran le lo dim me ba zha.
2: Rang ga xami xe wa kye mdu, nye mi zi di, ga zi da mu ra yi.
3: Di zhe yi bri, yi ne... Lang zhu yang zi xia di na gi zi dong di, kiran ge pyo sum chok da sun yam tui buchi na do, di na gi zi dong di go di, nga gab si ra yu.
2: Zhibi,
3: 라과토 디나기 부디 군가 범디 강바 방고가 샤제 잡수야디 나 승구시라 티죠
2: 알레 집에
3: 던더 기부디 차이에 부시도 카디네 범디 롱미미도 세프스티기 군이 탐데 토디 부디 범디 루미메도 세브드 제미도 카이스는 부디랍트 체몰루 범데 수고코브지 부디 범디 부디 수수인 비켈링고 마지 카이스는 부유는 랍트 체몰루아기 톱다 맵 수고지 수수가베 미디 루미메도 세브드 제메자 범디 부디 수소갭드치 범디다 부디 유니 입하코브지 루미메도 세브디 지돈 충고지라 적다제지 겔류라 디제지벨 겔류라
2: 아 저게 허시해봐
3: 니에스나 랑주 양스세야 디나기 롱미미도 세이브디 폼디니 지도 충고 얼스유
2: 아 아지 다그라지 그럽디디 나다 우리가 가로지지 닌지지 디네 보고충부지 모랑게 나 지동다 네 초에 중국 지역 모랑게 네 삼쪽 네보다 사쪽 네보 로그 치부지
3: 다시디 디제 임부지
2: 아 이네 로주 장진라 모랑게 르컴라 교어 준비 긴게 삼로컨 주문 주 담보다 더고 제지 그뒤 이네 민모 이보다 심제 양수기 계세 모두 딘제 제미나 음지마도 네 줄러지 댄댄 네 줄 챔부 치러지
3: 你之前不看老的，
2: 羡慕死我！年我爹些些，
3: 跟我那个军刀单头嘛这边，
2: 啊，看过这，莫那个托不起啊军的，他当俺最近长的那段做活些，啊，让什么这穷嘛是，莫那个等多钱嘛，落差不算年军去些些，那最低的莫拉不些些。
3: 跟刘兰，去那个谈的干么的？跟我老公的诉求是，去那个空了，去那个咱们空自动的开车的没？你先把快速提前录个起去算了，点点辛苦提前了，空给去那了，提我讲，他会去那个嘛是？跟刘兰，我头都郎嘴江子山的过些的多，咱们这地过水平呢，俺我呢去那个英国伊搞不起来鱼。
2: 怎么说？地里让给俺自动米接过去的。你怎么住的？一年，该学习的自动没记忆。

0: 망셰 니 녜즈 미망기 튠게타 초웨 촌네 터겝 총웨 루셰 시긴라 망셰 라 이와 망시 낭드 푀송 초바 마세 교제기 진타 체체르 덴비 테 민남라 세타 메비 삼베 롱주 찬노바시 제기 텐베 시제스 메리잖아 변조 롭치 교제 롭링기 기겐 체모와 쉬바 겐께서 피조라네 되기 수규 망셰기 시제타 대신 rūmī chūngpī lūyū sōgī gōlā chērī nāngyū yīmbē tēngyē nī gīsī yōbā shū. Gēsāng pēnzō lā nī pēnzōng shīzī chōnggī sāgyā zōngdō chōngshī. Pēnzōng lōpchīn gyūzē lūblī rūyāng cēngkā gī gīgēn chēmōwā shūmbā tā. Shērāṁ shīmchū lōmī dzūbdūn gīgēn nāngshī gī. Kōng kī rāngchī chālē gī shōrdō tādō hē rāngyōng jō rīmbē rāmnyē chōdōng gyūzē gī cāpchūn gyūnzī mīnā tā. 중국의 청년 미리 주연 튼조기 총미 소기 두개양 시신유 콩키 응아치 베기 수규 르모 제베 담 야초 추디 시에바소 체딥 것이 잠난유
1: 현재 공감상 디링의 변종 롱친 인천 리공기 시제 생매 레센지 저와다 베기 수규 망시기 시작하지 현재라 모르시오인 Zokdengi tiyo so, ane dunga mewa tang, tine sumdengi tiyo so, ane se rakwa sewe kienje, ane minamla, ane dunga seme chungje, ane hlai tsangpa gejin la, ane ngansu la dunga sewe ke tapshi chi nangro nangas, tine chi shubiris. Ta di yinza kasa hlai tsangpa gejin ki, ane kasa na romati, ane dren nangji, ane dunga seyak, tine chi shubiris. Che zang kasa na ngansu ke sabiungi, romi tenche le yang, Ani kawaii na ya kaza romu di yubayi na ani tina dunga yubi mi gyuru shi sungpa nang xin. Ani kaza romu di kaza ni minam la ani dunga setuwa chungwa. Dinti cheche ta di kaza na nguwa la layu la romu tar. Tine kaza na ani miyu la nang chi, ani miyu la romu da taro yas. Ta di lechungi su jik diri. Tine kaza na di nang xin ki tadung kare yas na ani nga zui kaza na jazu chimbu jik la ani kaza na nra nyebu tinta mangbu. chungshe, ane, di kaasana, ane, lai sangpa jinjige, ane, loo mangbu nido zane, ane, romo tuto kaasana, ane, nra tongsi, nyebu shibu koje, ane, dra nam jigdo duje, ane, lamu yangjima chungpura siyala. Tien di kaasana nga zoge, lamu yangjima di, nga zo romo ke lada ku jigla, tinte jigla, dendro warba, tongso tsama gara ta, nga zo lani chungpa dugu tinte chungpura. Tien nang shinga ta, nga zo kaasana, nga zo mawe toa na cha shabi na, ane, romo ke yang, chungpe kola, yang sungzu mendo mangbu yore. Ta kaasana, sungzu jigni kaasana, ngwe, ane kaza nga zo chebegi ane nambi toa ane ane rumu chungwa riz. Ta nga zo chungwe toa kaza nga zo kaza nga zo ki kaza na tangdao tang, nga zo chebegi kaza na ta chinu kaza na tewe kaza na yaga yungwe che tu ane kaza na nga ane kaza na nradyo ma tang. Tishin kaza na nga zo ki lakja tiki ane pazo kaza na tukje kaza na ane dar nazo tiongba. Di nami ane kaza na rumu ki kaza na tomo di jingsung yal zo ba. Yāng tīnāng shīngi kāsa nā, tā ngā zō kāsa pōmōng nī, āni kāsa nā, pīnzhūng kī zidōng cunbī kī, āni kāsa nā, gārua kī, zāshī kī tōni, āni nāmbī tōni, āni ngā zō rōma tī chūngā rī sēs. Tīnāng shīngi kāsa nā, yāng ngō yō kāsa nā, ngā zō rīdā kāpī kāpsu, tūngi kī gō gō chē tō, āni kāsa nā, āni yāng kāsa nā, dhā nā sō tūngi, āni dhā dōng zō kāsa nā, āni jē zō kālī kālī rī, āni kā rā jā zō rōma rī gyūba, tīnā kī sōng zō. Tien nang shingi kaasa na yang kaasa na lopso ke nabbe toa ni ene kaasa rumu chungwa suya. Ta kaasa ngon ke kaasa nga zo dweme ke mitso ke ene kaasa lega cheba ta. Tinte kaasa na ta jizo ke kaasa na nyamnyong mangpuchi ene kaasa na soso ke kaasa na ngyuba la ma ngyu goyo zang ene ti kaasa na lopso ke kaasa miyu cheje ene kaasa na mangpuchi ene rumu chungwa suya. Tinte ta sungsu mangpu shibu yore. Ta ti toa ni cha shena kaasa na nga zo jingi kaasa na ta nga zo ke toa ni rumu chungwa suya di Tāng tīnī kāsa nā ngā zō lōpsū gā tō nī ānī kāsa nā rōma chōngā rā sāyā sō. Tā tī kāsa nā ngā zō kāsa nā khyab tō mā sō nā chī shū tī rī. Tī kā rā sā nā ngā zō kāsa nā rōma nā ngā lō gā tī nā mbā kāsa nā māngbō chī tōng kī yō bā tī ndā chī rī sā. Pēchā shā nā ngā zō kī māngshī yī nā rī. yang na lugar inari tonzo na la ka zana ngazo ge na ba tin de ene mang bu shi bu ji yo ba pe cha sha na ngazo ka zana kong bu ge de lu ra ta le mo tong sa le ya de ta ti ka zana la bi ge ka zana tang da di ka zana da ja bi ge na ba tin de ji ba ta ti ka zana ngue ka zana ene ngan zo ki ri ta ja bi ge na ta phen bi ge di ene ka zana le mo che che ene kya tu che che mang bu chi de zane gali gali ene ka zana ro me ge na ba tang inari yang na lugar ge na ba tin de ji cha ba re yes tin de ge sung zo tin nang shi ge ka zana ngan zo go she na la ka zana chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu di kasana ngazu simjina kasana drohalang ya yimba ngue kasana ngue jabu kapsu ene kasana rida kasana mi kaji ge ene peni teyong kaji ge tini teyong ba tinte chi desana an chu chu seya tongzo ngazu kasana simji tinte teyong de drohalang desana chu chu seya tsigor ba ta tini kasana tsu ngali gali gyurji ene kasana ngorshi chungbar sungya lso ba tina shi kasana ngazu gorshi nara kona sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho tongzo ya kasana ta ngue kāsana ngā tsukki mī māngbū kāsana ñamdib chēji ane kāsana rītā ngā bāla sōkba o tīndrē chēji ane rōmu chūngā rēs, gali gali tā tīyān kāsana rōmu chūngā dī kāsana rāngi ngā tsukki kāsana nāmba tāng yāna kāsana rāngi kāsana dī ngīngūng lēgā chēbē kā nāmba dī ane gōngdā kāsana ane mērgōng jābchē ane shālā sōkba dā shīngdō lā sōkba sēji tī kā nāmba dī ngīngūng lēgā chēbē nāmba dī ane mī shēna kāsana ngō chō tāng rāna rāngi kāsana tīrīṅ kī lēgā chēdāṅ tī mī shēmbārā lā bāwāṅ yāna kāsana mī shēmbārā kāsana tā sūsū kī ngōmsū tūmbāl sōkbē kī gyār tū kā nāpa tīnī kāsana ān tūyokā kī rī tī kī kāsana ngā sū lūgā rī yīnā rī māng shī yīnā ān dōnzā sāṅba tīndā chūmbā rī sē nī tīndā chīk sūngā chī kī tī nāng shīng kī yāng kāsana ngā sū kī tēmī kā wāng kī kāsana ān ngā sū kī rēmū tī chūmbā rī sī kī yāng tīndā kī shēbā chī kī yā bā tā tī kārā yāsana ngā tsū kē kāsana dōmēn kāp kē ane kāsana lāpa tōn tsū kē ane kāsana lā tāng ane dēwā chē yā tī kāsana rōmu yīmba tā tī kāsana ngā tsū kē kāsana mīng tsī yō bē kē kāsana yīna ngī yīk tī kāsana mī pīn tsū yīla yīna rī rīwā rī yāna mī tāng lā pāla ane kāsana kō kāgu yō bā bē shāna ngā tsū kāsana miri jiki giri jiki yinba yina mi shimba jiki kansa giri di ma shimba yina ane kansa tatu tuku mewa yina ya kansa romu di kansa miri dan gyagab dan tinda yewa jiga mewa kansa di kansa tatu chi tuwa warwa di yindu zana kansa tatu chiya di romu ga nabi nani chiku ya waris ta tiki kansa naba diya tanda yanda nganzu besha yasana miri nagbu yuka saja ti nang shinga yanda nganzu ki himalaya ki rikyu ki yanda besha yasana hloba la sokwa dingba la sokwa tonzu ki nalwa da tanda yanda kansa naba tinda diya stonga ya waris Di kansana tsik rang yaw maara di kansana yina kansana kuyo ki kansana namgyur tang, gaya tang, tini kansana lakja tsung tsiyo zi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, siya la sokwa. O, dindar ki kansana mangbu yuwa. Di nang shing kansana nganzo baisha na ta nganzo gyaga nang uushi saya dharwa, nganzo ki kansana laba. Ndome ki ene laba tunzo, ene kansana milan jwe chiya yina ri, kansana cheku mangbu chi tu zana, ene yinjimji ryomu di kansana, yinjimji di kansana ta pechur tango ya tinte chi cha diyo ri. Ryomu di ki nyoba di kansana, midan mi pinzo yungi kansana, namgyo yina ri, zidong yina ri, samba yina ri, di kansana pasu kansana, dachwe tuba. Nyine kansana midan laya pariga kansana, yina yang kansana, rangi samzu yina ri, dusu yina ri, o di kansana, samba kansana pasu. dāchū tūpīki chē tū, āni kāsana ngā sū rōmu tī chūngu rēs, sēs tīndi yuwa rēs. Tā yīnāi kāsana, tī tūzū māngbū rē tī kāsana, ngā sū ngū sō tā tāntā kāsana tūngyū yuwa bī kōntū shū bī yandā bēshana dālū lā sōk bā, rūpā tī nī kāsana gōrshē lā sōk bā. Tī nā shī yandā ngā sū kā lā mīgī njim chū nā lō lā shā shā nā yā, āni kāsana leishe nanglo le kansana mangbu ju yore ta di kansana jingne tangbu di kansana nganzu yu kansana leka di chebe kapsu kansana nge dengi kansana ta tangdab inari nge dengi kansana jiran dra inari nge dengi kansana yangi kansana toma la deje ane kansana leka di chidu zana ane kalim meba di nangshin kansana lejo cheru tangba pe chachana nganzu arshe soru jingna za yaja lamu lagi ye golabe yaja lamu lagi yun golabe tina shi kasana tina shi shiiga tangtab titan kasana tangdil tiji ane kuyoge kasana mbogde tiki jayage kasana ti tsamzi tiki di kasana takta che tuba tina shi kasana min mangbuji kasana nyamjib todu kasana lega chidu zana yinjik biji kasana rumu di gugu yudu zane ti rumu titan kasana nganzu ki tunjiga lega di dewa tamsab yobate, en kazan kasabu shibate nda chungu ares. Kasi kazan rungu da meba ina, mi mambu chi nyamde chweze lega chi duza na, ena lega da cheta meba. Dindwa chungu ares. Ta bechana nga zo kana kyang jaya ina re, rwaar. Dine kazan arga jaya ina re, zema jabya ina re, rwaar. Dine shi kazan kemta tanga ina re, kazan lega mambu chi kazan nyamde tona chego arwa. Nyamde tona chego zana, ti rungu tiigi kazan, en nyamde tona tu kazan. Tsangma kazana, tatibu yungayati kazana, romatiki nubatintachi doyantukuwa res. Tinang shingi kazana, nganzuyuki kazana, pyoge sujungi, ane kazana, romu mangchar, lakbarto lugagirik tang kazana, shiigirik, mangchayati kazana, nyantum tamni chiyayati kazana, mangshoyra tati. Lakbarto ane nganzu kongtushubi kazana, goshiyala sogotunzu kazana, miyo mangbochi kazana, nyamdechiyo. Nyamdo che gudu zane, kazana, romatiki kazana, ane nubati kazana, mi tsangma kazana, tatibu yungayati. Diyan kaasana ngun ki kaasana nganzo ki tunje ki nambali kaasana rumbu di chungwa kaasana kaasaya yungwa di dhichiris. Shenza kaasana tundu kaasana mangbuji nganzo kaasana bangda yuwa di dhichiris. Da inaya kaasana nganzo kaasana tegara kaasana oda dindi yangmana lopsu ni chungbari. Yangmana kaasana nganzo garotige ni chungbari. Yana kaasana lega ni chungbari. Yangmana temyugwa maana chebari. Yangmana rana chungbari kaasana nge jikdu dindaji kaasana nge dindaji kaasana shuhe yuwa maarati. Inaya kaasana tsangma kaasana da donzu tsangma ni gali gali gali gali rumati chungwa dindaji dhichiris.